ipiaho ubono sa tukuang ko sa pikuko no kwaping anini sa to kalapasaka-tsaka ito to suta inukay sa tuko kamangay buawa awot ko sa tuko tano ruma mabukit ito pancha mabukit ito nga nga nutiran masanero akong mahanay pancha mahan.